0: Mga subabid, pagunat ako, tapinay ko nga, Vi. Tayo mo atakap mahavan o sumusut, diti. Sa Bobby FM, kapi pa siyan.
1: Kapi pa siyan, kung nag-ready ako, eh, Ben.
0: Kapi pa siyan, kumadiyawin na, eh.
1: Yan, nakatabido ka na, Ben.
0: Ako mo nga, nga kakal, no, nakanudo, malifonin konti, nai.
1: Ayan, o, ang kapan ko pa nga, Vi, isang top di, eh, at ang pinay ko din sa Luis sa Mok nga di nagali di Erin ang pagkanakan daw ang nagganang di Sari Abot dali ang kampong Kapayan ang misabo daw yung Dr. Amerina ang nagganang di Jiko ni Binijin dali ang papason ang nagganang di Jiko rin Binijin ang sabi abi o pagkanakan daw isa lutay ko isa mok to ako di ano na mga nga kabi o nga di Evelyn Binijin o di Sabindo o tanah kami daw isa lutay ko isa mok o nga di ako naghihiba ni Niso o di Blay Pris o Labuan o pagkanakan daw o Iron Dino o di Black Wish do, simple na, ang tago na lang ang papasi, kung na mga bi, ang nagandang gini Michael Vincent, do, tuyahid, kapong kasigui, ang pagkanakan daw, ang santog nga bi, pinsan ko na rin, kapong mga, so, biya bi, ziho, ang tago na ako, kung baos do, ako di ay tangan, nga bi, diosu, nga ang tago na papasi, kung no, ang nagandang gina pinsan-pinsan ko nga pinadating kampung sugod. So, biyabi, ando na, ano. Biyando na dito na isang bayang niya. So, na tanaw bayan, tanaw minggu. Nagandang gina pag-anakan. Tayo, di magandang gina pag-anakan ko sa hindi. Di magandang gina dito ang pag-anakan daw. Ngayon pa ay nag-inay pag-anakan no ay gigibin. Ako di ano na mga itati na humusi nga bili sa top, nga bili tamahaw to nga usian ko dyan mo do sa peta daw do kumpo to gumbo ko dito lang bahot nga nahihibaan ko pa dito ng kap nga bili ti tamahaw to nga bili dito ako pa kagahibaan ni Maria di Maliaka dito ang kampung maya omi Mami di Pito, Rabi, Evelyn, dada kampung maya, ansan so dada, ano na ba, dia so, mapapasi, toko no da, tim, toko na o da, minggu, so, biabi, isan tog di, imang kap, nago nga, dia so, nga binong kapan ko di, nga swab di bay, no, di, ako kakaos, gabi, isang bahuto, ako di, ay tangan, dia so nga, iton, kuida sa baita daw, ang iin na dati ay gigibid.
0: Katawada rin na, rin ako na.
1: Dahil ako naging siya ako tawadaan kung naging na ideaw.
0: Ang sando sa ngayong nga vi, you know, kapan din na yun dito, hindi tabi na ikaw nga vi. Ako po nga, yung ka na, pagipason-pason tamay mo, sunung patudo o sunung asa mo, kitkina po kamay din. Sa Bobby FM, kapi po siyan.
2: Hello, kopi po siya na ideaw di Jibin.
0: Kopi po siya.
2: Na
0: ipot
2: pinasi. Na ipot oswaw.
0: Na iti na pago.
2: Yeah, na ipot hinasuda daw.
0: Kopot po kani.
2: Yeah.
0: Ba, may na.
2: Kuang bago baig na itin to para.
0: Na, eh, bago kuang ina, bago iso, bago kabuhing kangan to ko di tinong maganaw.
2: Yeah.
0: Ba, may na pa mo sa pasan, no?
2: Pa, ang pag-upo, kumadiyaw, may pa pag-anakan, no?
0: Todan.
2: Nagano po ang mga video no, ang Sunday Das, ang mga video pa yung kaladya. Kumanag dito ang bahut ko, may WhatsApp, gadi Tim Lin Tim Fu, Kusya Bibi, John Tati, Joanna Miadin, Alicia May Tim, Lonely Ingang, Kotawa Dan Loli, Nengo Kume Pasono, Julita Judith, Vincent Anus, Paganakanzo, Red Salamban, Betty Michael Majuto, Julia Nonong, Michelle Michael, Brenda Nande Wenshin, Vanida Tony, Nancy Tai, Rita Samuel, Estela Amandus, Ngavi Dakingan, Da Igi Somzit, Pengampay, Kono Ngavi Dino, Siyo Amukuli Ayayit Nga, yaitu na pero igi somzit Pason ko tabian ta daw minggu o mansan ay das ko to may mo om tabi pibasan ko mga video zo ino ko to hadan ni Jiben
0: tama dan ina ka na
2: oh
0: bah om tu binay ko nga bi ano kinungo to ko hozo ipong kapon ni zo kumari nung kapan di tayin serandi nung kapan nga video zo kanaw kanaw kanaw makinungo.

0: Alright, jam ka pa ho pero mga minute ang subabit. Pagod na ako, tapinay ko nga vi. Kiva, padapadam, hima minute. Da, panakan ho so, tarawang minggo ta ko ulit eh. Tayo mo ako pa mga vano sumusut. Sababi FM, Kopi Wasian.
1: Hello, Kopi Wasian.
0: Kopi Wasian da, daw nga subab.
1: Ya yeah, kan, nakiti ako dito, Ben.
0: Ya, yeah, Helen, tingan eh.
1: No.
0: Isay kita di, Helen.
1: Ko. No, Ivan, no, da.
0: You book that in there. You book.
1: Nana mo?
0: Nah, in, Helen, mo kani?
1: Oh, support.
0: Nah. Ba, isay, ano-ano, pason tadabay na bago?
1: Pason na po tadabay, no, tadaw minggu. Paghukuma pa di DJ Ben, no, ang pagganakan daw.
0: Katakwadan.
1: Pagganakan, no, bagyakan eh,
0: oh.
1: Siyo.
0: Oh, bo.
1: Tapi tada minggu kumas di paguyuzan di Dolores Asin, Elis Limus, bago nagikit na nakintutunzo daw, Elis Lim, Florence Boyjol, Rory Takinajir, Dennis Yang, Agitus John Modoit, Maris Marudin, Maniagan Singh, Lucia Tati, Lucy Doyo, at Elizabeth Morris, Adila. Imilagom, nambawa ko nanti, amilagom, abasi ko, imoto. Ibangay ko, Helen Yong, Pinampang, Julita Judith, Johnny Upin, Abdul Malik, Alicia Moitin, Dita Jihun, Ronnie Ningang, Kampay na song, o bien de tambahot, di makikinungo na tanguhi sa Bobby FM, do, hansano, ang hira si nasto ko nga wi kyo kotoy mo to ko na da da bala kato si mamantad may namangon amin kato adan DJ Ben
0: amen
1: mabagasan sa mabiyan mantad ako Helen Yong inanap
0: kato adan Helen din ako na
1: okay
0: tataan ho suban ko bago i nasaan ko nang ngayat kan di tino do for the tune at di no ko ni bago ti ako pa nga pasan man tadi John Tati man tad lang kawit iti mamason ko ma di Robert Abad Mudi Gili Alice Selinim Bridget Samuel Lucia Bibi Frankie Tan Mike Maturin ang paganakan majawa Bohiaw Andakan ang tobi na pwede nga paganakan ko sandim yan pa'y pason ko tabian tadaw minggu o matatamis ako na latikid tadaw yan pa'y balakat da minamangon ka di John Tati sa Babi FM Kopi Pos yan Kopi Pos yan namo kana ta pinay makina man bagu tinok ya gimana tika mo hingkangan kinaman bagu alright Dennis Yang shalom kopi pesian kari Dennis iti ko masawi tambah ho pinay kingan gisom z tabi basan naik hot binasia so to may mo kari Dennis Yang Florence Boyjol shalom kopi pesian dong sebar tara minggu kari Florence iti ko masabi mo kikinong ulit ko sa imbahan boss karasan sa Babi FM yan ay kodbinasya mo sa watamay mo manuza humo si Pason ngavi mantad tambahot mga di Foreta Kinajil Helen Yong Dolores Asing Elis Limus Dennis Yang Elis Lim Clarence Wong Savo Lucy Doyo Adila Duvanson Emilia Gom Duvo Aka Aku DJ Dabay na katakwanan da Pason na Florence Pason ko kopi pasi antara minggu Mansan to moy mo it kaya dasan tabi bibabasan kadi Florence by Joel dito ba tay mo to ko op mahaban na sumusut sa Babi FM kopi pasi yan
2: hello kopi pasi yan ano DJ Ben
0: kopi pasi yan na nakatujol
2: nakatujol
0: maina pamusa
2: aya kopi pagko kumapade dia kya pagkanakan mo di nano da kopi pasi yan talang minggu ang tatahay da sa kumunod ha yan ano po kumana gede aso din mga itngan may no so yabi ito pinay ko may kawan-kawan ko nga be dayod kampung mang kampung kituaw kampung lamaya kampung lambasan Habi pa ko kasi kumadi losros. Mensahe na do. Ay, da, sa kano na do. Nang pada tanaw minggu o masagigisom ko na po polo na ako. Ang kumahan na gini. Ay, marakadolis, sumbo ko no. Naikot, kuna ko sa namanota. Gumun natin na ano-ano na titimong no, di ba? No? Nga ka nakakukuha ay mamay na po na sa kanong suvab. Kumana gini, hindi tayo na astraria dit. Nga ka na kinsan tinanod ay na ka. Kinsan sila na tamay mo na dahil Tuhan na mapaho. Da pa diyaw dahil na mo ito. Hindas ko na na. At ahibay mo ay na pagyum na sambayangan na dahil na. So, biyabi imakin nga natin na pangan kadazan na dahil nambo na pwede maguna na sabah na hansan sa na ano na makinungo ko abasi matiyo pangan kadazan ito na dahil magunan nga kadahibay na humapu sa manon sunduk na manon tupi na datupi mo ay da kahit kan mo to ko na kahit asano sa ngan talaw to nikot kasi talaw to dahil na oh, no, iya pa musik gloy ay dijeben nga apa yung mananom mengemot pa mananom.
0: Oh, kani.
2: Oh, mengki omot na po mengtanom.
0: Dapat.
2: Oh, ba, ina katawadan.
0: Katawadan nila kana malaka.
2: Oh.
0: Ba, kano kinongo to ko hozo i poka pa ni zuk malina kapan nga video zu hansando his mukinongo do to hozo dini. Ozo na paditinga ozo di Helena Dulan punganan da asaman om osidangan ka pengimatu na kabeza timpu da bayna da titu magadaw ko zo om osidangan di bago

Patihambusan papapakas tibet muntok papimbuhay vinakas kalaja taba o munong kiyahi habino dahil pamunan tumaw om ges. Nabos di Fosan Mandiri at suri pang lima Haji Nor iguno institusi penginabasan om hongkot pinsingihan kabahan papagumu pinghudan om ambabasan kagumpit pamunan nakomoy. Namot din ho, pinapayho itimbang Presiden Tatuo Paguhudan Petroleum Malaysia, Petronas, Datu Bacho Pilong, mabitaw ngay bu, kasiwatan pakalajaan pinataunda, Maza Carnival di ho. Kasiwatan pakalajaan pataundaon, mabitaw nga potoki kalaja, mantad pamaunan, tumawang ges o mnogi bogisan kumpit. Montok manguhan ahal ko yung kawason hogo ti

0: 座ろうと思います。
1: Pagyoto pisaan, pengkawaso pihumagan, sakada zoi momoguno, mentoko pagka nga ang songovian. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Katobian tada kabansaan, libong ay burbong padamanong, mantad RTM, teman setia anda.

0: Kain ko pibosian. Pakinangaw no.
1: Pakinangaw no.
2: Pasahimban, boss, kadasan, Saba, VFF.
3: Naikot pinasi, oswaw. Samoy.
2: Kanaw. Kanaw, kinangaw.
4: Pero jam ka pa hupat nga pod minito ng suvabid pag unot ako. Tapos na ikaw nga pita raming go. Kodo pa nga prom tahu do buhan do ka pa ho. Na, aw op yung manan ka niya. Tahu na tako minggo. Dahid, buhan na ka pa ho diti. Aw na hay. Buhan ka pa ho. Buhan ka bansaan. Aw na hay. Tanda kon tako do. Tadaw do ka bansaan. Nagi. Tadaw do sabah. Flora Kunus, Kampung Kapuan Papar, Mason Kapibasya Nungo Suva, Bom Tabib Basan, Hansan Hidas, Tumay mo, Kumatay sa Ranta Binaygo, Dahil naman na po, Boysan, Magahong Kung Tanako Nga Vi, Kadi Flora Kunus, Diti. I July Steven, Daiti, Mantad mo ng pagunan dahiti si Koy Manila. Mayan pa itinimungan matad St. Teresa Bantayan inanam balakat na daw minggu kuma kaladya. Katawadan pason no itya tapi na July dahiho zatiho babay nanti dahiho in Manila menempuan tinimungan matad St. Teresa Bantayan inanam. Homsikan kumada doon tayo sanan. Omi Olex, kapipasihan nungo subab ka di Olex. Mamason, zo konsikan, kumanit ang pinay Lancaster, lajungin, tu apatahan, iti tahingo ko, kongo di hozo, nakosih. Hozo kapapago di Julius Lancaster, iti ditino, kani, ay Olex, adidi, apatahan tahingo, wah, di bago na, opato, tahingo kongo. naikot binasi, hozo kapapago di Julius Lancaster, lajungin, ditino, dit. Nagi kapibasyan kadi George Mining Mamason zo kuma di Richard Binginos o mi Joseph Potilo pason kapibasyan na dong subam kadi datiyo ngadu pa diti anto pinay ko nga abi ingka para ti iti aw ko nga abi papahambos do pason nga video zo diti kanaw na tumihambos na mamahis ginavorid ko sa imbahan bos kada zanda daw masubang tada bay na rito tapin na ikaw iti na nga bihozo na pamahis ko diyo zo pangusikaw ko diyo zo papasuaw diyo zo na tada bay na hozo di Magdalene Juanis how ko na di kaguhi.

Sa mga VFM Siran, Bajo Hiling sama ni sa gunung 40 makrawa minit na kanta pa away my life TikTok si Muhammad Faizal Marasuan ang moong kamin artist Den Bisa Chiki Chiki Bong.

Parinta pagun Sabah ng patanong rasmi, ra oro Sabah, yakinura katalungo param sa aribulan sila kabalo. Mambabatik parinta pagun Sabah, Datu Sri Panglima Haji Sapar Untung, maya ra rondo na patanawan rasmi, nambara, ra warta oro Sabah, binal ra kalimo aribulan sila ko onom dong aribu dong paramapat, ampina salula ra kadong pararibulan sila ko onom dong aribu dong paramapat, kosan mambala rasmi, Raka talungu peram sari bulan sila kabalu, yuginyo oro Sabah. Warta ragili kuda salula sunuk susul ru yang dipertua pakun Sabah patragili, Tun Haji Juhar bin Datu Haji Mahirudin. Kasayan memparamai ra oro.

Ang siluluman pun papasilaan ra pamahunan nonsoy. Ahalulum ra pasindangan ng pahimar intoranan sa linut bangsa. Ahuhuyo ang balra activity ondo amirot ra pansiluluman ang pahinsupan. Ahiliw intrapawal ang lalat ra pansiluluman. Ingay ang huangon pokot mukalawan no pamahunan suku ng ibitra kemerdekaan. Rayus mayara perlembagaan ang rukun negara ahimpi na kaya rarahu-rahu ikaw topot ondo ang lalat ra pansiluluman.

Itaka na lili, ahalulum am asusungkor rarondo ambokon. Sino pono pangkakalitang taka, ika ihondo ang ibitritaka ang susuay. Kansaya na nga pura oro kebangsaan, intoramon ra RTM, teman.

Tapi ko kapisanangan na tutuang kapisanangan mo kinangaw di tikas sa limbahan na takawan takatuang tararat Minggu kado na pada matalu datulan dat kawalu di titaon 2012 na pada manam amanta kapelan tapi na ikaw antak na timpuriti hiti ida paguntakaw anak rekod na jam kasiam hapada masiam minit ada tutuang ponsi kau kumado kayo di takasasay makinangaw di tikas sa limbahan na takaw. Ya tabi neko iti kapailan datawan iti ida pagun datakaw antak datatuang datbay no iti panansunudan madibut maninggarud dito kapagod rasam tasapo antakan idponong tambunan kaningaw ranaw sandakan idatalupid kinabatangan labuk om sugut. Patrin ikaw mantok dat manimpun iti kasalimbahan takaw sining manta di Sirbino Sigo pinampat sutanan iti sinding manta di Richard Michael Fu Esther Donny Kim Siong kanaw kinangkotokaw.

Niko jam ko hapod hapod ma 2 minute ada to tuang. Konsikan ko mada kayo dit mamaso, dito manu dito ka sa limbahan na to ko. Amantok na to tuang na dito dito tapin na ko nga aso iti kumanyon dot. Ababayan pinatamad mantok na tuang taraw na minggo dito. Nga kada ko susantok na timpo dito. Nga timpo hampaparangaw dito sinding-sinding dat kalangadan. Ya konsikan ko mada kayo iti na labos na pagun. Adit kasasay makinangod iti kasalimbahan na to ko mulong dat hilad labos na pagun kasiwat kasay makinangaw iti kasalimbahan montok tulun to ko eto na ikaw iti kasalimbahan na to ko milad orangaw asway maya iti live dat o Facebook amasyaw amo agina antok na tatuang dat mana iti nga amo kano papiramot iti live dat TikTok nga kakal orangaw maya iti Estro Waluturu Aso, kasaliman Estro Waluturu Aso, it lebih kiguna nga arong nga maya diti RTM click. Mulong dah hinamba ko na po nga maya dot popo install diti apps RTM click. Amila arong nga iti kasalimbahan na takaw mulong dat inamba ko na po. Bat pinigaw sinding dot kalangadan sumusud man tadi Patricia Subal, kopi boros aw kopi kito. Suhutan na nito sining man tadi kawasin watiman tupus aw na kolombus sa kanag na matakaw.

Kailo konangku, mamanaw gakod miyampay lang to sikap teko ang tutunan. Sabagi breeze walk, napo nga iso pungyatan tinanit o sanong montok tundundu. Kaparagatan diti napo, nga awsong kuro kapagawit kabalingkangan, labi o tapot om osinang man wansoyo, om kasudong nagi, kumatulunit lumohing teko kiharawin agatinan dit kalabi. Pasimbanan dit o sanong apurimanan, sarad awonsoy pipiro breeze walk id suang sa minggu.

Popou do bungkusan milokorikot linasu siam na hatus darja Celsius. Nung arato id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkodo kuwayawayo pupatam labi bungkusan mantad sa sakayon. Om Sorohono, mongulok popou bungkusan okon ko jaminan no punsono itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago puguluh osoro katingaligan tungungan tokaw tainsanan.

Ya, tapi na kayo sa ang takajam dito ako patalo. Mayroon din natin ka sa limbahan. Mana kayo dito po yung karadya. Dito yung takot natin po dito. Kapisa nang anda kumaradya. Kung si kao mamili mo. Kinangaw dito ka sa limbahan na to ko. Sabagi dito po nang karuhang na kayo. Idatin po na kayo dito kumaradya. Ang lalaga. Tanda kayo kayo to pinay. Kapisa nang anda to ang kumaradya. Tapi na Joseph Batilo. Karo dito mamason kumatang at tambalot. Megalia Julita Magret. Lucy Doyo. Maria Johan. Josie Mindong. Florita Kinajil. Inay Rosu Good Ina Emilia Sandakan Charles Loginon Amtan sana na iti Kambalutan iti Sabab FM Facebook ang makikinang ako kalansan na ang alidas na dangay teririmo kadariti boros dusun o sonong kopyo iso na hiti po magunan kadi Joseph Batilo po si Kaudia Joseph hanakarasam mati iti kampung dahay di hari tiga kantari sapo-sapo wi karikot da san jam ka oh tapi na yung gun kyo konsikan na tapi na yung gun kamiyandot anuri di aidu-aidu padahit lasu-lasu di matam na ikaw kapisa na nga natutuwang lagi kumadya tapi na teri tiga bil kapisa na nga natutuwang kumata yung sanang tambalot ko makikinangaw sa Bavi FM o sanang baka po si kawat tapi na teri hi hi nagi kumadya Matilda Manuit kapisa na nga natutuwang kumaditi tambalot sa Bavi FM kariti po si kawat kayo din mamaso makinangaw may aditi live at Facebook kung si kan amo agigina matam na kaw sining manta di Freddy Hampton tupos no mumbalas sumuay kariti kan. Nah, kenapa tak kau?

kabisa na nga natutuwang kumadya Ipol Eric, kano dito kabisa na nga natutuwang taraw Minggu, alansan ni Ida Kalidasan taririmo, tabi piwabasan kumatang at tambalot, tabi na idit makikinangaw. Kasalimban boros dusun, aso nang kapya ka di Ipol, ponsi ko di Ipol, kabisa na nga natutuwang na ikumadya Rita Manga, Julius Wong, kabisa na nga kumadya Peter Gabriel Selvisa Malokun, i Patrick Laban, amikaruhang ngawi ka, ponsi ko di Julius Damin Gunting, Charles Loginon, Corina, Matiasan, Raylan Rina. Kabisan na nga natutuwang kumada kayo. Walaikum salam kumada muna kupang. Makyunin sinding dayang sarina kadi muna kupang amba. Kada kasusakya muna man kupon niya antok dati. No? Nga kapagulo dila tabi na ikaw sining manta di editiwin iti notalikudan kaditikan. No? Kinanghot ako.

kailan ka nang ko? Sa ngulon na pamantad talutulon Malaysia, nga kutaguang kabalingkangan kalidasan pamumusaraw. Ita nga sukadwago, kiumur hapadamanam, gisam 24 taon, labi 25 pihatus, kutaguang hagak pamusarahan, masirasi ang kamurungan. Labid kararasi, talun hapadam talupihatus na iyalo minaganod SPM taon 2025 nilan alidas pamumusaraw. Kabalingkangan kalidasan pa umusaraw na po nga akon ko kaluhayon. Ila na po nga hal kalidasan dit kigunat taguangan ko piyo. Nung kapuriman ko ahagak pamusarahan, masirasi teko at tagak kalansanan, aw ko'y osong lunan, pagyano na pong hupan. Punong kiboros niyang payad paganakan, tambalot teko pakar counseling o pakar kalidasan pamumusaraw.

Aizon Eastern Sabah Security Zone. Napa ngazon katinggalan pida tomot it panong kasilhan Sabah it etinuridong mantak manamong katinggalan kawaygan om tindal mantat kantakan karatan iti nga kihontolon nogi manamong katinggalan am kapantangan pagun it panong kasilhan Sabah magantog kasalaan talipi ulitan mihagal kapanjulikan ng padaludupan mapagirat panamangan katinggalan ni kayunan kawaygan om pulau maningalig magigyan ng sektor katambuluyan o ekonomi. Aizon, papahampit kayo ng kiginayo pi kikirad 1,300 talun hapon na mapat kilometer, papahampit papadwatas, kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahadatu, kunap, sempurna, om tawaw. O tingaligan ni kayo ng didi tamangan.escom mayad rondaan o operasi katingaligan rahat om tindal.

Kita punya kursi ding mantan di kahira mai sara mina kita kemai jam ko permisa patna pada ma dua minit ada tetuang. Miti pasan do sumusut mantan di Charles Loginon kebisa nangan tetuang tara minggu. Kumata kata pinay tambalot sa pabefe ma makikinang au di tika salimban boros dusun. I osunong kopyo tabi pewabasan ka di Charles kebisa nangan lagi kumadia Maria Johan. Ina pa nagi iti Julius Wong Wong. Ya, kausikahan Marius Marudim. Kapisanangan dito tuwang kumatayin sa nang tambalot WhatsApp, TikTok, Facebook kingaran ngawi mantad egisom na zet kadigi Marius diti tamang ito ko kalidasan at ikita daw ang pibabasan kapisanangan dito tuwang taraw minggo tayin sa nang kadito pinay Marius ya yeah, kapisanangan nagi kumadya jingol botiol apaan si ko mamaso dito manu diti kasalimbahan to ko. Ya, tapi naik teri mungkin di sini mantan di Juan Jerome gambar no kaditi. Amba tapi naik teri nong har kesiwatan nga kau niku ila sini pokyo no nukyo. Amba tapi naik kau komendot mana pa ganap na ditimpo ko miampai da kayu antok tuang tararat minggu diti. Asana suai pasan diti tapi naik kau. Mga kasasay toko dot manamang diti kridasan katingaligan it timpo-timpo dot amaga daw diti. Yah, merupat ako kago antok kasuai timpo kasalimbahan. Kapisanangan natutuang, kapisanangan dot madop hinaw ko pada damot.

Moid kakal agaras di kita daw, mangarajak karaja idualay da pahal dit kasudong. Muntok dit peng karaja itupis, usanong na po nga, mamadawa bantad po narangan ko dit ako matupis, mamadawa mga ikentin, mamadawa pin mija karaja, mi panaw-panaw, mangulod file, teko bo. Tumanut langkot kalidasan sa pamagulan WHO, hatus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinandat sa minggu na po nga kapangingkuri kasiwatan sumakit, mantak na kawasan kapasyon o alidas.

Mumang ko papadagang o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o RTM Sabano pili dit otopot. Iklan karait nunumanu padagang o milo orangaw da makikinongaw manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu om nunu manu padaganga nga copyright right. Romuto no, tupisor pemadagangan id piromutan. Aso walwalu, turu iso 2, tolu apat apat. Pokyoputan id numur iso iso iso 6, teka iso iso iso walu. Osiriba gatang, osinang om kosudongot gataku.

0: Popodo bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot edit okoring kapagawit ilo kasaraban edit agayo. Tingkodo kuwayawayo pupatam labi bungkusan mantad sasakayon. Om Sorohono, mongulok popo bungkusan okon ko jaminan no punsono itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago puguluh osoro ketingaligan tungungan toko tainsanan.
1: Kailo panangko, watas suara na pong watas bobos to sa pong no kabani pagundite. Kagumuan magigian da titina pa nga tinarudusun ang bajaw. Mumugunag kudas subagid icon watas, watas liti pengayon italun hapod 4 kilometer mantad id kota Kinabalu, kiginayad 1,166 kilometer pasagi ang wayaan kalimbaganan, montag watas id panang sawa ang kasilahon pagunsawa. Tamutuaran geray kelapa bakar disan rahat dit kagayat ginawa, it ain tutunan id tangad magigian na kayanan na pagulo diti, bay na, nasilid ririkatan tutumambuloy mantad labus pagun.

Kailan ka nang po? Sa ngulon na pamantag talutulon Malaysia, na kataguang kabalingkangan kalidasan pamumusaraw. Ita nga sukadwago, humor hapadamanam, gisam 24 taon, labit 25 pihatus, kataguang hagak pamusarahan, masirasi ang kamurungan. Labit kararasi, talun hapadamtalu pihatus no iyalo minaganod SPM taon 2025 nilan alidas pamumusaraw. Kabalingkangan kalidasan po umusaraw na po nga akon ko kaluhayan. Ilo na po nga hal kalidasan dit kigunat taguangan ko piyo. Nung kapuriman ko ahagak po umusarahan, masirasi teko at tagak kalansanan, aw ko'y osong lunan, pagyano na pong hupan. Panungkiboros niyang payad paganakan, tambalot teko pakar counseling o pakar kalidasan po umusaraw.

akapanay kaki. Ahinta na ang iwit rapuso taka apiha, ang ahintin ito ra arul ra uat mayo, alintanga ang aborok, kapam sabiton ra cardiovascular. Minsu papakonsoy ra lakawan nulumba, apatun ra pansor nulumba, ang suang no kolesterol ra inan.

0: kagaganapanit kada ito'y masaon na intanto no po kuponsin ko. Nga, biyon no, kagaganapan ko mo'y igunoon ko zo. Soy zukon om piagahon no gatang om noki binasi o buhoy mo izon. Sa sagay mo mahinong gatang kagaganapan ako mo'y aw ano o mohino kagaganapan kinaisonon. Mohi o kagaganapan ikipasa o katan sundong lo aw no intutunan o kagaganapan ako mo'y. Ang tobi na po nga kadaohan na ahong miyampay kapalukuan. So vono, pagkuhin mo mohi. Pumohino, tumanod ko pakinuan o konko, tumanod kahandang.
1: Was kada zaman ikut binasi.

0: Ay, tumong love sa ming.
1: Naku, no, bagoy na kulot. Pasal na may't bago di mimit. Ikaw ni?
0: O, koning.
1: No, bago?
0: Ika man akon ko bo. Iso po boss to ko nga. Awisin ako yun mo boss bo. Tumong love sa ti. Mahayt opunso na iti boss to ko.
1: Oh, ino. O, susana kayo ba kulot? Ina, apa na si Dodino, may hangot ni si Savo. Pangizon pa di bago ti kakadazan. Amo manong kisalita bago. Mintong na pa do handphone.
0: Nga, Ming. Kitang kung nga nagyo tinatapa. Apatut po ng kibasan. Diho tanak diho. Boss to ko. Mantadi o nini po. Tanak na paliti nga. Sikap kalati. Aba.
1: Nga, pahing ko pa nga amo pa na ko tau vive na.
0: Panong kibasan na pa yung ziho, boss to ko. Mahayt ko iho, nag-iziho di. Yung kaso, nag-ikumadi ka man akon ko di paguhu. Ming, kanamu ko kapkalas, boss to ko?
1: Ah!
0: Ko.
1: Ziyaw di no kulot, boss do to gumu. Nunu, boss na kalas no, itiano ino no, o gumu, wago boss no.
0: Otopot titi, Ming.
1: Nako, yung vudut no na po ino.
0: Pakiron to ko yung zimimi daw manantunok. Pengko.
1: Nung imimi. Magyadi no, kakun sa mamay no nagi.
0: Teh. Nung imimi, kakun ko nga, Vi.
1: Inkano ba? Isaw mo na lifon kyo?

Iyan tapi ko nga vino nga audio zoo tahu hazom inanipun diti kasahimban bos kadasan do tadaw bahay no hazom mata di Hayden Hansanon Swimming sunduvan tanak kadasan di Esther Clement Tubong kakumpungan ko am nagi di Ryan sitim bandaran bunga tahumis am nagvita ko timpo diti jam ko onom apadam hima minit ng suvabid pagunto ko insan pa kapivos yan ng suvab kumadio zoo ikatatanod makinungo di kasahimban bos kadasan kutawadan tutumoy mo na po mamihi makinungo dagay Doid Sabah VFM. Tapi nak kong avi agak jam ko onom tong pod minute dong suwab diti. Ada hivai makinungaw abal mantad Sabah VFM. Montok tadaw bay no. Kyo tumonda. Idogovang radio dia zo teko ingko na palahan dia zo dong makinungaw. Diti ko sa himbahan bos kadazan. Ako na po ka mazarid katahuzan. Si Zam nga padam duvo titik 2 FM. Nga kawasa ko sumuang dahid hazagan RTM click. Om nagi hazagan Astro Vahutu Aiso. Nakabahik sa kayo na wago dead Astro. Kito binay. Dadi, muntok dead si Anangan makinungaw. Diti kasimban boss kalazan Mazado Astro. Id TV padati. Katay ko dead telepon piyawit-awit Mazado Astro. Bah, suwang ko no. Yumon na po. Nung id TV nga Vahu to Aiso. Kyo, makinungaw dagay. Nakutawang da ko nagi o Facebook Sabah VFM. Muntok dead so. Id upis padati. Id pakalajan kawasa ko sumuang de telepon piwit-awit om nagay da computer dia zo yumon na pa Facebook Sabah VFM om TikTok nga nakotong da ko na tibinay anangan ko dati da mimbalatak may pay dago makinangaw dago da kasayman boss karazan maza da TikTok baswang ko no yumo TikTok Sabah VFM da bay na diti sa ginumo himong pad hobby masa mintang dago da live TikTok dadi may no swang ko no may da atatamba lala may tako deti ako na pako kano ko gamin bulaktak nga kano so nagi sumimba dia zo ano na pa pag design dia zo kyo swang ko na de TikTok sa Babe FM dadi kanato mi ambos mo hi signavo tahu wa go hazo ong dia zo mi ampa ita ko di Kasianus Randy Liansun Vinod sutanan hazo di Pontius Alessius Ngingis om nagi hazo ipinita tagadan di John Gavis om nagi di Marta Ginun usapan ko ganit ginavo no kasi man boss kadazan nagadvinasi aswang tamoy mo.

0: su auto mo imo.
1: Jam ko nom tong pod minitong suvab id paguntukaw itinaw Radio Malaysia Sabah VFM kasahimban boss kadazan.

0: si Aswara Utamai Ma.
1: Tapi na kong avid, bayan na diti jam ko onom, apat nga padam himo minute ang suwab id pagunto ko. Insan po kapivos yan, kumadiyo zo. Habi na ko zo, kumatabi na yung avid katatanod, makinungaw, di kasimban boss, kanazan, dadong suwab diti. Paghuy da, may kapapahumusok diya zo iti kapoyhan, kakamoy diti ko zo vatawan, motok tadaw may no. Ino tayo mo nagay mata da ko pisan Meteorology Malaysia inumbodo dong suwab na po nga umasam id pipyo kinoy zonon habi na ko zo kinoy zonon id ponong id kavoy gandat kyo tabi nay misodop na po nga umasam yan pa itong ustapod id pipyo kinoy zonon habi na ko zo kinoy zonon ponong id sokid o minka nagi dong usodop umasam yan pa itong ustapod id pipyo kinoy zonon habi na ko zo kinoy zonon ponong id sokid. Dadi gontop hinasu to sibo na po muntok tadaw bay no nga duvo nga padam tahu darja Celsius om gontop hinasu takawas na po nga tahu nga padam himo darja Celsius. Dadi ang tabi nga ngavi ko zuvatavan muntok tadaw bay no ahu bagi oizo itiko ni kiva kinezonan suvay di magadaw hasu ko zuvatadaw kiva nagi pipiwa kinezonan suvay i ka masam umasam kamay di dadi aw atanto sumo no nga aw nagi katunod iti kapoyhan nga ino man toko na podo ano ni man toko nga mingat-ingat tomoy mo bo ni nambanehan ti gogi do aw umasam kam umasam ni vago dadi ano ko zuvotavan motok tada bay no ino tay mo dagay matad kopisan Meteorology Malaysia dadi am tutumod pa dito ko makinungaw do zo tapi nay to kiva diti kapoyhan sang hamin kahambus ko motok dia zo.
2: Kasahimbaan, Boss Karazan, manak diyo zo, kapoyhan.

Sabi na ko nga, Vi, kivad iti duvo kapayhan suang hamin inotay mo dagay. Om kapayhan suang hamin kapagho na pa diti nga nambit dagay mantad di dato Dr. Freddy Sua mantad kampung Nambazan, Pinampang. Papayho do minidupagun isuntagi balad tayko inining balad di jam ko himo himo nga padam himo minit minsusuvab di tadaw koniab, tadaw minggu, ko duvang padam tahu di tivuhan kavahu, taon duvang ngaybu, duvang padam onom, dadayo id kampung Nambazan, Pinampang. Mantad no do kayadan diti, manu di dapapoy ho, do sinakagon sua ginudang, om sinakagon jaragun, id na muna pangavizi ho do sangizon, om tabinay, walis om kinauvangan nagingawi, dadsodu teko idsomo.

Hinasan ko sa Diyos, susuguto ako. Tabinay ko nga vi, kapayhan suang hamin kapaguhu na paliti, nga nambitagay mantad di Dato Dr. Freddy Sua, mantad kampung Nambazan, Pinampang. Papayho do, minidupogun, isuntagi balad, toy ko inining balad, di jam ko himo, himong apadam himo minit min susuvab, di tadaw konyab, tadaw minggu, ko duvang padam tahu di tivuhan kavahu, taun duvang ibu, duvang padam onom, dadayo id kampung Nambazan, Pinampang. Mantad no do kaya danditi, manu di da papoy ho, do sinakagon suwa ginudang, om sinakagon jaragun, id na muna pangavisi ho do sangingizon, om tabinay, walis om kinovangan no gingavi, dead sodu teko id somok. Aw po di noyhan do songyan hosokon, o tinan di tongotiagak, suntagi balad, teko inining balad, tumandad po koy katan diho sontob Pinoy ho.

Kupayhan suang hamin sumusut na paditi nga nambit agay mantad di Edward Hurley Lajanti mantad kampung Kibabaig, Pinampang. Papoyho do minudupogun i Claudia Tuta Lajanti di jam koiso duwang apadom hima minit tahib tangadaw di tadaw konyab tadaw minggu ko duwang padom tahu di tivuhan kavahu tahun duwang ibu duwang padom onom do dahid hamin pangusapan Queen Elizabeth Duvo kota Kinabalu. Mantadno do kaya danditi manu di do papoyho di Rita Christopher Siddiq om i Mark Christopher Siddiq id Tambunan om i Valerin Edward Lajanti id Labuan om tebinai walis om kinovangan nagingawi dan sodu teko id Samok. Hasakon atinan di tangatiagak Claudia Tuta Lajanti do tadaw suvab tadaw koduvo ko duvang padam himo di tivuhan kavahu tahun duvang ibu duvang padam anom do jam ko padam duvo tahun ngapad minit tangadaw do dahil kahabangan Sozian kampung Kibabaig, Pinampang. Moy do tahinasan ko sa Diyosu sugutoku. Tabinay ko nga vi, kapoyhan suang hamin tovino na politi nga nambit agay mantad di Edward Hurley Lajanti mantad kampung Kibabaig, Pinampang. Papoy ho do minidupagun i Claudia Tuta Lajanti di jam koiso duwang padam hima minit tahib tangadaw di tadaw konyab tadaw minggu ko duwang padam tahu di tivuhan kavahu tahun duwang ibu duwang padam onom do dahid hamin pangusapan Queen Elizabeth Duvo kota Kinabalu. Mantadno do kaya danditi manu di papoy ho di Rita Christopher Siddiq om i Mark Christopher Siddiq duduwa id Tambunan i Valerin Edward Lajanti id Labuan om tebinay walis om kinovangan nagingawi dead sodu teko id Samok. Hasakon atinan di tangatiagak Claudia Tuta Lajanti do tadaw suvab tadaw koduvo ko duwang padam himo di tivuhan kavahu taun duwang ibu duwang padam onom do jam ko padam duvo tahu ngapad minit do ngadaw do dahid kahabangan Sozian kampung Kibabaig, Pinampang. Ingka kaniti duvo kapayhan da suang hamin.

Idpason ko yanan, kuma paganakan, inatangkisadan, nasanguhon po paganakan ko pusan. Ahansan ko taboy ginavo, managuvang timpo ko yanan diti. Siyo no, mantadagay, did ko sa himbaan, boss, kadasan.

Tapi ko nga video bahay na di jam ko tu apat nga padang vaho minute ang suvap id pagunta ko. Kano tumihan bus wag makinangot ko da hozo ino tip di town vaho nga padan. Tahu wago hozo iti kangan pa papa pangan ko dia zuba. Kinangot ko hozo mata di Beatrice Ikol iziaw na ginovon ko. Sutunan hozo di Roger Alum dan di auna tuhok om di LC Motilip. Kosyanay dago.